la journée venira. Aura itako, ulumin tako yaktilo. Metem pesa ka lakos magama. Chinnetu magbintangan yung mga palakta ka. Atatagan, anaragan, lunit kalagama.